0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos, SRP lang.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
2: Heart FM time. It is now 8:30.
1: Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na ilain pa.
7: Basta Heart FM, patsada o makarelate na.
8: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: The best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 9:16. This is Heart 92.7.
1: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
2: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
1: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!

0: Virginia!
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan, ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:48. This is Heart 92.7.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 10:31.
0: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: Shout to the heart!
9: Can you feel my heart?
10: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
6: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
7: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Sweetheart, sorry ah. Wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo.

0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 12:30.
0: This is Heart 92.7.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:33. This is Heart 92.7.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cadlea Function Room and Hotel Causwagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. E limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

lalaki, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay, at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala

0: Heart FM Time. It is now 3:37. This is Heart 92.7.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsada o makarelate na.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:49.
1: Time check brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
0: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!

0: Heart FM time. It is now 5:32.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music
3: from the station with Heart. This is Heart 92.7.
4: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Kami

0: sa Kauswagan. Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
1: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
2: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
0: Heart FM lang, wala nay lain pa.
1: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
2: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 7:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan dili

0: karong adlaw kung dili mi maka Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
0: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Heart 92.7.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cadlea Function Room and Hotel Causwagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang

0: Office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: dahil sa musika. Iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: Heart FM Time. It is now 5:13. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa unam ni oy.
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload.
9: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solidaris sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, lima, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.

0: 92.7 FM again, the Oro City 93.7 FM again on. Hey, we got 12 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody. Magandang umaga po, mga sweethearts. Brand new day, araw ng Lunes ngayon. Lunes na naman, ano? Lunes na naman. Balik na naman tayo sa trabaho. Balik na naman sa ating mga nagagawian. Pero balik na sa sa pag-earn for the family. Right? September 21, 2026. Ngayon po ang anibersaryo ng Martial Law. Oh, yung nagpatubad po ng batas militar. Siyempre pa nung Marcos administration nung kapanahunan ng dekada 70. Diba? 1974 yata yun, if I'm not mistaken. You can correct me if I'm wrong, okay? Siyempre pa, as we commemorate the martial law, ibabalansin naman natin yan. Kung iba sa inyo nagmamarcha, sabi nga natin, maraming mga nagrarally, ibabalansin natin yan sa pamagitan ng ating mga beautiful music. Pampag-good vibes lang tayo, ha? Ngayong umagang ito ng Lunes, Jason Steele po, that's my name, at ako to. O, palagi naman ito yung umaga, diba? Ako inyong kapineng, hanggang alas 9 in the morning. Daputin lang yung mga telepono. Baka naman nagmata na kakaroon. Dami-dami mga rason para naman mag-text ka. Una, syempre para sa ating mga pa-shoutout dyan, kailangan natin gisingin yung mga dapat gisingin. I-text mo ko syempre pangalawa para sa ating mga pa-premyo. Nakapag-claim ka na ba ng bugas at groceries mo? Aba, kung hindi pa, mamaya abangan mo yung pangalan mo, ha? Kasi na naman panibagong winners o set of winners ang sa inyo. Ibangan nyo po yan kasi, nako, pasan kong bugas o groceries para lamang sa inyo, ha? Dala-dala ko yan palagi tuwing umaga. Para naman magkaroon kayo ng grasya. I-text mo lang ako, 0961-8924-927 at 0961-8924-927. Liga 13 minutes after 6 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. May buntag sa tanan, mga sweethearts. Padayin lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: Heart 92.7. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. 28 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Hoy! May flag raising ceremony ang mga estudyante ngayon, ha? Hindi kailangan ma-late. Dapat maaga sila sa mga schools ngayon. Good morning sa lahat ng mga mami, sa lahat ng mga daddy karon. Kamusta naman, sana nakapaghatid na po kayo ng mga estudyante. Kasi I heard, lalo na yung mga elementary, aba, mag-aalas sa 6:30, nandun na po dapat sa school. Kasi naman, nako, meron sila karong flag raising, ha? Dali na. Yung mga estudyante natin na nasa bahay pa, dali na. Kilos na. Kaya mahalaga na patulugin natin na maaga yung mga students natin eh, no? Kasi maaga ang gising. Kaya pag Sunday night, dapat, action na. Kapag mga alas 7 ng gabi, action na dapat o higda. Para maaga din ang gising. Sa Monday lang kasi naman talaga sobrang aga. Kasi meron silang ang flag raising ceremony. Eto, good morning muna! Mga taga-Promise Land, mga Sunday ko, gising na ngayon. Good morning! Maraming salamat sila, Ophelia, to. Thank you, sana magandangin yung mga umagi dyan. Hi, good morning din. Shout out sa Hageya Taxi. Good morning kina Jezreel Corpus. Aga gumising, ha? Aga na maminaw ng Hageya Taxi. You know. Thank you. May buntag, sige lang. Padayo na sa magpaminaw, ha? Papil daw siya sa raffle ng bugas at grocery. Magandang umaga sa Galas Family. Sa Barangay 17, Burgos del Pilar, kita tayo Nicolás and Mami Elaine. Maraming salamat po. Ang apina mo diha. Kini nga itong mga sa sweethearts, Jude. You know, talaga naman pagising sa umaga. Kasabay ng pagkape. Pagkakape, ang pakikinig sa Hard FM. Taga salamat, ha. Sana maganda umaga natin dyan. Sabayan nyo na ng pan, ng pagkape. Mahaw na rin, kung meron na. Eto muna, guys. Alam nyo bang ang McDonald's sa chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since naging estudyante ako, nahilig talaga ang kumain. Favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, alang king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lamang ako. Ang nasasarapan dito, ha, based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI, per Fair Trade Permit Number FTEB254286. Series of 2026. And for a break, babalik tayo with more. Stand by lang, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM again, the Auto City 93.7 Hard FM. We'll get on. We get 43 minutes down, 6 o'clock. Hey, baby dolls. Ooh, la la. Sa lahat ng mga naliligo na dyan, magandang umaga po sa inyo. Medyo tugnaw, bugnaw ang tubig karon, ano? Pag magbuhos mo ng unang buhos, oy, oh la la, lamig! Magandang umaga! Congratulations, nakaligo ka na. Napagtagumpayan mo na ang napakaagang pagsubok sa buhay. Actually, pangalawa yan. Pangalawang pagsubok pala yan sa bawat araw. Una pagsubok, ito minsan talaga pinakamahirap. Yung pagising sa umaga, lalo na kadlaon, ano? Kadlaon ka, kailangan gumising. Yan ang pinakamabigat na pagsubok sa umaga. Yung babangon ka, tapos ang pangalawa, yung maliligo ka. Ang daming pagsubok. Talaga naman, ano? Pero pag naalampasan mo yung mga yan, hi-ya-hi. Di ba? Gandang umaga. Teka muna, may nagsiselebrate ng kanyang birthday today. Yung apo daw nila na si Janine. How do you pronounce this one? Janine Liana. Sina Roxanne Mancha ito, sina Wilma Osorno, sina Lorimer Sakala, Gandy Ato, Mercy Inday Mansueto. Good morning na ninyo, Isabel Bagtong, ha? Ganito kina Marisa Druin, Leila Raz, Lilia Sususco, kay Lorna Bismanos, kay Bernard Tismo, kay Samuel Musqueda, kay Charo Dumalaga ng Maramag. At siyempre ito kay Mami Marlene. Ayan o, sa BBQ family, magandang umaga. Mayor Miles, good morning! Maraming salamat sa inyong pagpaminaw dihang dabita. Hoy! Namahaw na mo! Eto na nga, mamimigay pa nga ako ng grasya o. Oh. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Mamimigay tayo ng bugas at groceries. Paminaw! Roleta, select! Ang aming studio nandito po sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Gusa! Mga taga-gusa, paminaw! Puno tayo sa Dropbox ng gusa. Ang nakasulat ay gusa. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula gusa, Carlos Mantibokon, congratulations sa kadaugang bugas at groceries. Ha, pumunta ka dito, dali, para maklaim mo na ang iyong bugas at groceries. Karantan, itong winner natin na si Cristita Tadio ng Bayabas. Cristita Tadio ng Bayabas sa kadaugang bugas at groceries. Karantan, si Rafi Tantoy. Oy, Rafi Tantoy ng Lapasan. At si Jose Leong ng Marjun Taxi. Jose Leong ng Marjun Taxi, congratulations. Ibang kapangalan nabanggit, mga nanalo po yan ang bigas at groceries sa atin, The Price is Rise Overload, na inihatid naman sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik tayo with more. Magandang umaga sa tanan, padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore!
1: Hard 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Nothing but the hits. This is Heart 92.7. Heart FM.

0: 92.7.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag nasi man ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibit. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7.
7: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
9: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
10: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headlines sa ating balitang nasyonal, presyo ng passport posibleng tumaas.
11: Impeachment vote threshold problematic at isang political convenience ayon sa isang political analyst.
10: Sa balitang national pa rin Senado, pag-aaralan ang voting threshold matapos ang pahayag ng apat na Amici Create.
11: At headlines sa ating balitang lokal, paglalagay ng dedicated lighting sa pedestrian lanes. Isinusulong ng LGU Cagayan de Oro.
10: Sa balitang lokal pa rin LGU Cagayan de Oro, itinanggi ang AI manipulated video kaugnay sa Lapasan Fire.
11: At balitang lokal pa rin, air quality index sa Cagayan de Oro at Taguluan nasa acute and healthy status.
10: Sa balitang lokal pa rin, Provincial Tourism Week 2026 sa Misamis Oriental, Matagumpay na nagtapos.
11: At headline sa ating balitang Bukidnon, DepEd Bukidnon, nagbabala laban sa pangongolekta ng pera.
10: Pahigita patadang 1,000 piso ng halaga ng hinihinalang Cebu, nasamsam naman sa bahagi ng Kalilangan.
11: At headline sa ating balitang Bukidnon pa rin, Kabanglasan, Kirilala bilang nangunguna sa emerging tourist attractions.
10: Sa ating naman balitang Mindanao, Davao City, 4.8 tons na basura nasagip sa coastal cleanup.
11: At headline sa ating balitang international, Trump nilagdaan ang sanctions law laban sa Russia.
10: Sa iba yung dagat pa rin, Houthi rebels, inatake naman ang Saudi Arabia.
11: At headline sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala, hinahabol ang WTA final spot.
10: Sa ating showbiz balita naman, Moira de la Torre, nagsalita sa pagkakadawid sa hiwalayan ni Sam Milby at Catriona Gray.
7: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
10: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. May buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Lunes, Setyembre 21, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin na mga balita at impormasyon.
11: Nel R. Shaga.
10: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
7: Heart FM, Balitang Nasyonal.
10: Oras natin ngayon, alas 7:21 pa rin na nagmamadaling umaga. Narito na ang ating balitang nasyonal.
7: Heart FM Balita.
10: Posibleng tumaas ang presyo ng Philippine Passport matapos hilingin ng Apple Production Unit ang government passport printer na payagan itong magtaas ng singil upang mapanatili ang produksyon. Sa hearing para sa 2027 budget ng Department of Foreign Affairs, sinabi ni Senate Finance Committee Chair J.B. Hercito na kasalukuyang nasa 950 pesos ang passport fee habang iminungkahi itong itaas sa 1,500. Ay give Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na isang DFA na ipagpaliban ng anumang dagdag singil hanggang kalagitnaan ng 2028 kasabay ng paglabas ng next generation passports. Sinabi naman ni Ejercito na may discount umano para sa seniors at overseas Filipino workers kung saan maaaring umabot lamang ito sa 1,200 na singil.
11: Sa iwalay naman na balita, pwinesyon ni political analyst Dr. Froilan Kalilong ang muling pagbubuka sa usapin ng 16-vote threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang kay Kalilong, may nakatakda ng 16-vote threshold sa simula ng impeachment proceedings. Ngunit bigla umano itong muling binubuksan ngayong naharap ang panig ng administrasyon sa kakulangan sa bilang. Binabanggit o binanggit din niya na may mga senador na sinasabing harap sa mga kaso. Ngunit matapos lumipat sa majority block ay hindi na nabanggit ang mga naturang kaso. Kasamay dito ang ilang senador naman sa kabilang panig ay unti-unting nawawala sa political landscape dahil sa mga kasong kinakaharap. Aniya tila hindi naging malakas ang dating sa publiko ng impeachment proceedings na aniya ay hindi rin nagresulta sa malinaw na negatibong epekto sa Vice Presidente. Para kay Kalilong, maaaring magbigay ito ng impresyon na ina-adjust ang proseso para sa political convenience.
10: Para sa atin alas 7.23 sa nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balitang nasyonal. Sinabi naman ng Senate Deputy Majority Leader J.B. Hercito na nakatulong ang mga naging pahayag ng mga legal expert at dating maestrado sa impeachment court kaugnay pa rin ang usaping sa voting threshold. Ay kay Hercito, mahalaga ang naging pagdinig sa Amici Curie, lalo na hindi lahat ng senador ay abogado. Aniya, nakatulong ang mga paliwanag ng mga dating Chief Justice at Associate Justice upang mas maunawaan ng mga senador kung ano maaari at hindi maaaring gawin sa proseso. Gayunman, sinabi ni Ejercito na kailangan pa nilang pag-aralan kung ano ang magiging batayan sa pagtukoy ng kinakailangan bilang ng boto para sa impeachment case. Inaasahan din na magkakaroon ng caucus sa mga senator judge upang pag-usapan kung idadaan sa botohan o ipaubaya sa presiding officer ang magiging desisyon sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial. Binigyan din ni Ejercito na higit sa magiging resulta, mahalagang matiyak na magiging patas, transparent at naaayon sa konstitusyon ang magiging proseso. Para sa atin, alas 7.24 na nagmamadaling umaga, inyo pong napakinggan ang balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
7: Heart FM, balitang lokal.
10: Sa ating balitang lokal, isinusulong sa Cagayan de Oro City ang paglalagay ng dedicated lighting sa mga pedestrian lane upang mapalakas naman ang kaligtasan ng mga tumatawid, lalo na sa pagsapit ng gabi. Pinangunahan ni Committee on Trade and Commerce Chairman Councilor George Christopher Goking ang panukala na tinalakay sa isinagawang consultation meeting kasama naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa ilalim ng panukalang ordinansa, layunin ito magkaroon ng sapat at nakatutok na ilaw sa mga pedestrian crossing upang mas maging malinaw ang visibility ng mga motorista at pedestrian. Nagpahayag naman ng suporta sa panukala ang DPWH District 2 at Road Traffic Administration o RTA.
11: Sa iwalay naman na balita, pinabuloanan ng local government unit o LGU ng Cagayan de Oro ang kumakalat na video sa Facebook na nagpapakitang si Mayor Orlando Clarixoy umano ang nagpalaya sa suspect sa insidente ng pagsunog ng mga bahay sa Barangay Lapasan. Ayon sa LGU, AI manipulated o binago gamit ang artificial intelligence ang nasabing video at hindi totoo ang mga impormasyong ipinapakita rito. Nilinaw din ng pamalang lungsod na buo ang suporta ni Mayor Clarix sa Philippine National Police of PNP at Bureau of Fire Protection of PFP sa paghawak ng kaso at pagpapatupad ng batas. Samantala, pansamantalang nakalaya ang suspect habang kinukumpleto pa ang formal na paghain ng reklamo laban sa kanya.
7: Heart FM, balita!
10: Aras natin, alas 7:26 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal. Nakitaan ng mataas na antas ng air pollution ng ilang lugar sa Northern Mindanao. Ito'y batay sa pinakahuling Air Quality Index o AQI na inilabas naman ng DNR-EMB-10 nitong Setyembre 19. Pinakamataas na naitalang AQI sa Tagaloan Station na umabot naman sa 228 na kabilang sa kategoryang acute unhealthy. Samantala, nakapagtala naman ang AQI na 227 ng Cagayan de Oro DNR-10 station na nasa kaparehong kategorya. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na limitahan ang matagal na pananatili sa labas, partikular ang mga senior citizen, bata, buntis, mga individual na may problema sa paghinga. Hinihikayat din ng publiko na manatiling updated sa mga abiso ng mga otoridad kaugnay pa rin sa kondisyon ng air quality sa kanilang lugar.
11: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, matagumpay na nagtapos ang Provincial Tourism Week 2026 ng pamahalaang panlalawigan na Misamis Oriental nito lamang Setyembre 18. Isinagawa ng Provincial Tourism Office ang iba't ibang aktibidad mula Setyembre 15 hanggang 18 upang itampok ang mga tourist destination, kultura at mga lokal na produkto ng lalawigan. Kabilang sa mga kinilala at ginawaran ang mga nagwagi sa local event hosting, tourism brochure, tourism video, tourism week celebration by municipality and city, religious festival at cultural festival. Isinigawa ang pagdiriwang bilabahagi ng pagsusulong at pagpapalakas sa sektor ng turismo. Alinsunod sa Republic Act 9593 o ang Tourism Act of 2009 na nagtatakda ng pagdiriwang ng Tourism Week tuwing Setyembre.
10: Para sa atin, alas 7:28 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong natunghayan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break ay magbabalik po ito at sa inyo naman ang ikalawang bahagi na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
7: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro. Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
8: Where every piso gets more value.
12: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
13: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
12: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
13: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
14: Sus, unsa o naman ni oy.
12: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
15: We got you!
12: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
7: The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
12: Overload? Tama!
7: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload!
12: Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
7: The price is rice. Overload!
12: Marami ang mananalo, araw-araw.
7: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
16: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
10: Oras sa atin yun, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakatutok at nakasubaybay sa ating Hard FM Balita.
14: Hard FM Balita.
10: Live pa rin tayo nababagingan sa dalawang himpilan ng Hard FM sa Kalakang Bukidnon. Loud and clear tayo nababagingan via Hard FM 93.7.
14: Hard FM Balita.
10: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y nababagingan loud and clear sa pamamagitan naman ng ating Hard FM 92.7.
14: Hard FM Balita.
10: Samantala sa mga naka-online naman, tayo po'y live na nababanood sa pamamagitan ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Kung saan maaari po ninyong i-follow ang ating dalawang Facebook pages, ang ating mga Facebook pages, Hard FM 92.7- Cagayan de Oro City at Hard FM 93.7- Bukidnon.
14: Hard FM Balita.
10: Sa ating live, magyari po lamang pakishare po nito at maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga pa-shoutout at yan po ibabasahin natin sa hulihan o sa bandang dulo po ng ating balitaan.
14: Hard FM Balita.
10: Aras natin alas 7:31 na nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
14: Hard FM Balita.
10: Nagbabot ng babala ang Department of Education at DepEd Schools Division Office sa Bukidnon laban sa mga individual na nangihingi o naniningil ng pera o anumang uri ng bayad gamit ang pangalan ng ahensya. Ayon sa DepEd Bukidnon, hindi ito nangongolekta ng anumang bayad para sa mga transaksyong may kaugnayan sa promotion, appointment, transfer, proyekto, training at iba pang opisyal na gawain. Nilinaw din ang tanggapan na walang otorisasyon ang sino mang nagpapakilalang kinatawan ng DepEd Bukidnon na manghingi ng pera, pabor o anumang kapalit para sa mga transaksyon ng ahensya. Pinapayuhan ng publiko na maging mapagmatsyag at huwag agad makipagtransaksyon sa mga kahina-hinalang individual.

0: ng isang cellphone, motorsiklo, helmet, backpack at bybus money. Nasa kustodiya na ng Kalilangan Municipal Police Station ang suspect habang nahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Itama inyong mga arasada ng 7:33 sa nagmamadaling umaga. Panguli sa hanay ng ating balitang Bukidnon. Kinilala naman ang Municipality of Gabanglasan bilang nangunguna sa Provincial Search for Emerging Tourist Attractions sa Man-Made Category. Ito'y matapos magwagi ang Lagong Long Lake bilang entry ng nasabing bayan. Iginawad ang parangal sa ginanap na pagdaya o Night of Culture, Tourism and Arts sa Bukidnon nitong Setyembre at 18. Tinanggap ni na Tourism Officer Jel Sevilla at Mayor Bernie Castellanos sa parangal para sa Municipality of Gabanglasan. Ayon sa pagkilala, ipinakita ng tagumpay ng Lagoon Long Lake ang potensyal na Gabanglasan na maging isa sa mga umuusbong na destinasyon ng turismo sa Bukidnon. Alas 7:34 ng nagmamadaling umaga. Yan ang ating oras. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na! Kayo na may dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM, Balitang Mindanao.
1: 4.8 tonelada ng basura na sagip sa coastal cleanup dyan po sa bahagi ng Davao City. Ang nilalaman na balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag!
3: Umabot sa 4,832 kilograms o halos 4.8 na tonelada ng basura ang nakolekta sa isinagawang International Coastal Cleanup sa Seaside 2, Barangay Matina, Aplaya, Davao City nitong nakaraang Setyembre 19. Aabot sa 852 volunteers mula sa 72 organisasyon ang lumahok sa paglilinis ng tinatayang 804-meter coastal stretch. Pinangunahan ito ng Environmental Management Bureau Region 11, katuwang ang City Government of Davao at iba pang privado at civic organizations. Nanawagan naman ng EMB Region 11 na huwag ituring na isang araw lamang ang pangangalaga sa karagatan. Hinihikayat ang publiko na maging responsable sa pagtatapo ng basura at patuloy na makiisa sa mga hakbang para maprotektahan ang coastal areas at marine ecosystem ng lungsod. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita.
1: Dagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita.
1: Alas 7:36 na nagmamadaling umaga, dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM, Balitang International.
1: Nilagdaan ni U.S. President Donald Trump bilang batas ang malawak na sanction package laban sa Russia at Iran na suportado ng dalawang partido sa Kongreso. Sa ilalim ng Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, maaaring patawan ng sanction sa mga opisyal at oligarch ng Russia, gaya din ang sektor ng enerhiya at depensa nito. Pinaiintunutan din si Trump na magpatupad ang hanggang 100% tariba sa libang pinakamalaking bumibili na langis at gas ng Russia. Samantala, nagbabala naman si House. Samantala, nagbabala naman si House Minority Leader Hakeem Jeffries na maaaring tumaas ang presyo ng mga bilihin sa US nang dahil sa mga nasabing taripa.
0: Sa ulan naman na balita, pinamaglaki ng Houthi rebels sa Yemen ang matagumpay nilang ballistic at missile attack sa Saudi Arabia. Dahil sa atake ay naantala ang maraming mga flights sa nasabing lugar. Sinabi ni Houthi military spokesman Yahya Al-Sariya na naging matagumpay ang ginawang cruise missiles at drones laban sa Saudi Arabia. Ito lamang ay isang pagganti sa ginawang pag-atake ng Saudi Arabia.
2: Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balitang pampalakasan, malaking ranking point sana makukuha ni Alex Ayala sa Beijing 1000. Pero mananatili rin siya sa laban para sa WTA Finals. Kailangan niyang humabol sa mga susunod na tournament kabilang na ang Wuhan pagkatapos naman ng Asian Games. Nakatulong sa kanyang ranking ang breakthrough title sa Mubadala DC Open kasunod ang matitibay na performance sa Wimbledon at US Open. Top 8 lamang ang makakasunod pagkapasok sa season-ending WTA Finals na gaganapin ngayong taon sa Indian

0: Wells, California. Para kay Iyala, malaking kapalit ang pagpili na maglingkod sa bansa sa Asian Games dahil sa mahalagang ranking points na maiiwan. Gayman, may pagkakataon pa rin siyang humabol sa WTA Finals sa mga natitirang tournament ng season.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Abay, nagpaubaya. Ay, nagsalita ng singer na si Moira De La Torre matapos madawit sa iwalayan ni na Sam Melby at Catriona Gray noong 2025. Ayon kay Moira, naging malapit sa kanya si Sam at tinuturing niya itong parang nakakatandang kapatid. Iginiit din niyang hindi siya third party sa hiwalayan ng dalawa. Sinabi ng singer na hanggang ngayon ay hindi niya alam kung bakit siya nadawit sa issue. Aniya, naka-apekto pa rin ito sa kanilang pagkakaibigan. Samantala, hindi pa rin ibinabahagi ni Sam ang dahilan na paghiwalay nila ni Catriona.
0: Matagal-tagal na rin sila naghiwalay, di ba?
2: Last year. Eh kasi, naging usap-usapan nga ito dahil nga nakita from may mga events na nakikita itong si Moira at si Sam.
0: Na magkasama. Nako, magaling kasi ito kumanta si Moira.
2: Ay, grabe.
0: Usay kasi talaga na kumanta ito. Si Catriona siguro, hindi masyado magaling kumanta.
2: Ay, marunong singer.
0: Singer ba si Catriona? Siguro hindi ginalingan kumanta.
2: Ayun na nga.
0: Mahilig kasi sa pagkanta itong si ano eh. Si Sam Milby. Alam mo naman, singer din yan.
2: Pare. At saka ano, marami din mga issues si Moira sa kanya mga friends. Ang dami niyang mga...
0: Haba nga.
2: Ang dami niyang issues sa kanya mga kaibigan.
0: Ang dami issue?
2: Para daw siyang iniiwan.
0: Nang mga kaibigan niya? Aba, si Sam Milby? Ako.
2: Malapit to sa kanya kasi pareho sila ng recording label o yung agency.
0: Ni Moira. Nako po, yan ang sinasabi ko talaga. Kapag ka nagkakalapit kayo sa mga ganyang mga kumpanya, okay. Nasa ilalim kayo ng isang kumpanya, tapos lagi kayo magkasama, siyempre, stereotype, di ba? Akala nila, di ba? May pagkakaunawaan. Hindi nila alam na, di ba? Baka naman...
2: Alam mo, sayang itong dalawa. Nasasayangan ako sa dalawang to. Si Sam at Catriona. Kasi parang ano din eh, nasubaybayan ng ilan. Kasi naging, hindi naman open, pero sinishare nila ang ilang bahagi ng kanilang love story dati.
0: Na-imbiyar na tuloy, tuloy kay Moira itong si Papa Ru. Sabi niya, hay naku Moira, publicity ka na naman. Naku, talagang... Talaga naman.
2: Huwag niyong ginagalit si...
0: Napakagaling mo talaga. Alam mo si ano? Si Sam Milby. Lagi na lang. Di ba sa amin lagi na naiiwan?
2: Yes.
0: Iniiwan siya. Tanong ko nga kay Pio. Eh, Piolo! Kay Catriona. Tatanong ko kay Catriona.
2: Bakit kay Piolo?
0: Tanong mo kay Papa Ru.
2: Si Papa rin yung naging insider natin.
0: Okay, kay Randy Kilos.
2: Tanong natin. Bakit kaya? Excited ako malaman. Kasi syempre, baka naman may connection talaga.
0: Pero kasi tropa yan. Close dati yung dalawang yan. Close kasi dati. Siyan si Insan Piolo.
2: May naikwento pa.
0: Naikwento sa akin nung minsan nagkaroon kami ng reunion. Naikwento niyo sa akin na lagi nga daw sila magkasama ni Sam Milby. Tapos nagulat na lang tayo, hindi na sila masyadong magkasama ni Papa P.
2: Ay! Biglang.
0: Bakit?
2: End of friendship. Nag-end of friendship over ba?
0: Oo!
2: Ay, talaga.
0: Ang ayon pa sa wititit.
2: Ay! Ayon sa iyong toko.
0: Ay, pero ano ha? Ganyan talaga sa relasyon.
2: Yes.
0: Diba? May naghihiwalay, may naiiwan, may mga nagmove on. Si Catriona ba walang karelasyon ngayon?
2: Sa ngayon, wala.
0: Gusto niya subukan DJ. Okay.
2: Pwede.
0: Sabi ko sa'yo, sabi ni Papa, si Piolo at si ano, sila, nako, talaga naman.
2: May sinabi si Papa Ru dyan na talagang gustong-gusto ko. Sabi niya, yummy.
0: Ano yummy?
2: Sabi niya, yummy.
0: Sabi ni Papa Ru, Dapat ka lang iwanan kasi ang bagal mong kumanta.
2: Ayun na nga, Papa Ruel. Lasing man yun si Moira.
0: Si Moira ang bagal kumanta. Diba? Lagi kang tulog pag nakinig ka kay Moira. Anyway, sige. Sana naman ito si Samuel B. Lumagay na rin sa tahimik.
2: Meron na, yes.
0: Kasi nagkakaedad na rin tong bro. Itong brother kong to.
2: Yes,
0: itong brother kong ito. Diba?
2: Yes.
0: Kailangan eh, ano. Kailangan
2: ba't di kayong magkakilala? Dapat siguro magkakilala kayo ni Sam. Para magkaroon siya ng friendship.
0: Oo, no? Sabagay, no?
2: Kasi wala na si Piolo, eh.
0: Ay,
2: baka nag-aanap ng friendship.
0: Wisco bet? Wisco bet?
2: Wititit.
0: Wititit muna. Na. Ay, nako! Talaga naman. Ang daming ganyan sa showbiz.
2: Yes.
0: Oh, naman, nagiging sila, tapos naghihiwalay, tapos may madadawit na isa.
2: Yes. Oh. Pero ang naka, yun nga, sabi nga ni Papa Rung, yun nga, parang medyo may ano din eh. Kasi, bakit after one year, hayop pa siya nagsalita?
0: No?
2: Bakit
0: nga ba?
2: Oo.
0: Si samantalang dati si Moira, tumahimik lang, no?
2: Tumahimik yan siya. Pero kasi maraming na-issue na din before kung bakit na-ognay si Sam at saka si Moira.
0: Wag siya yung masabunutan kayo ni Papa P.
2: Ay!
0: Masabunutan, masapasa pa kayo ni Papa. Talaga naman. Ayaw niya yan ng mga ganyang mga ano, mga...
2: Ayaw niya.
0: Mga ganyang issue. Oh. Yung mga hiwalay-hiwalayan. Kasi ang gusto niya ay talagang ano lang, love.
2: Totoo yan. We love you, Papa P.
0: Ganon. Sige. Oy, teka muna. Ano tawag dito? Wala pa tayong nakukuhang ano, may crossover ko lang, ano, mabanggit ko lang. Tatlo pa lang yung bronze natin sa Asian Games.
2: Sa Asian Games. So, kasi kaka-open lang, di ba? Sana marami pa tayong masungkit na mga medalya.
0: No?
2: Good luck to all the athletes. Pagkasal natin sila.
0: Kaya nga. O siya, sige. Ayoko basahin yung kay Baba.
2: Ayun na nga. Meron.
0: Ayoko baka madami tayo dyan.
2: Ay, oo. Paparo. Gustong-gusto ko yung mga ano mo ngayon, ah.
0: Mga Ariba mo ngayon.
2: Oo, gustong-gusto ko yan, ah.
0: May mga
2: oo nga,
0: may reality.
2: Oo nga, guys. Yun na nga, yung chismis, no?
0: Sige. Oo siya, sige. Salamat sa chika mo ngayong araw na ito.
2: Yan ang ating balita ngayong Lunes.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
0: 7:46 ng umaga. Ito na po ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Hoy, nasa linya natin si HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa'yo.
3: Magandang umaga rin sa'yo, Bar. Magandang umaga, Nel. Research sa dadaan sa bahagi ng Kugon. Medyo may kaluwagan pa dyan. At dito naman, dire-diretso tayo sa JR4 extension papuntang ko sa okay naman ang dali ng traffic ko. Medyo may kaluwagan din. Hanggang sa makarating naman dito sa highway at sa ating daan dahil nga may pasayero kong ihatid sa pusa. Dito lang sa Coastal Road, yan na. Yung crossing ng Coastal Road pusa, ay tap na dyan. Pakahaba ng traffic.
0: Ayun na, jackpot na dyan sa may bahagi ng Coastal. Ay! May pasayero nga ngayon, ano?
3: Kapapapalan nila.
0: Akala ko nandyan. Okay, sige. Anyway, sige. Ingatan ng pasahero, ha? At ingatan ng iyong pagmamaneho. Thank you sa iyong traffic update, HPG J Tagalog Dunes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon ng mga karsada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Dunes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamid.
1: RTA. Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Aras natin, alas 7:48 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Lunes, Setyembre 21. Martial law pala. Ano ngayon? Martial law.
2: Oh, special non-work day.
0: I mean, ngayon yung araw nung idineklara ang martial law. Hindi martial law.
2: Hindi. Anibersaryo.
0: Anibersaryo. Ngayong araw na ito, September 21, 2026. Mm-hmm. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, presyo ng passport, posibleng tumaas.
2: Impeachment vote threshold problematic at isang political convenience ayon sa isang political analyst.
0: Senado, pag-aaralan naman ang voting threshold matapos ang pahayag ng apat na Amici Curie.
2: At headlines sa ating balitang lokal, paglalagay ng dedicated lighting sa pedestrian lanes isinusulong ng LGU Cagayan de Oro.
0: Sa balitang lokal pa rin, LGU Cagayan de Oro itinanggi ang AI-manipulated video kaugnay sa Lapasan Fire.
2: At balitang lokal pa rin, air quality index sa Cagayan de Oro at Taguluan nasa acute and healthy status.
0: Provincial Tourism Week 2026 sa Misamis Oriental, Matagumpay na nagtapos.
2: At headlines sa ating balitang Bukidnon, DepEd Bukidnon nagbabala laban sa pangongolekta ng pera.
0: May kita pa dadaang libong halaga naman ang hinihinalang Cebu na samsam sa bahagi ng Kalilangan.
2: At headline sa ating balitang Bukidnon pa rin, Kabanglasan kinilala bilang nanguna sa emerging tourist attractions.
0: Sa ating naman balitang Mindanao, Davao City. Apat na tonelada basura na sagip sa coastal cleanup sa Davao City.
2: At headlines sa ating balitang international, Trump tinagdaan ang sanctions law laban sa Russia at Iran.
0: Sa ating balitang international pa rin, Houthi rebels, inatake naman ang Saudi Arabia.
2: At sa ating balitang sports, Alex Ayala hinahabol ang WTA final spot.
0: At sa ating showbiz balita, Moira de la Torre nagsalita sa pagkakadawid sa hiwalayan nina Sam Milby at Catriona Gray.
1: Heart FM Balita.
0: Hoy, oras natin ngayon. 10 minuto bago sumabit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. Teka muna ha, makinig muna kayo mabuti. Halos tanan online na karon. O siyempre ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Mas sayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na mo ginahanglan ang barya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sangto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruhan nga adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center, ugban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping. Walay fees, walay kaltas. Siguruhan lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks at fees may apply to know more. GXchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee. Walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide. Ay, ngayon pala yung ano? Ano ba ngayon? September 21. At we are commemorating the declaration of martial law. At ilang araw na lang? Titingnan ng kalendaryo. Ilang araw na lang?
2: Tingnan natin.
0: Ha?
2: Tingnan natin.
0: Parang 96 days na lang, ano? Ay, 97! Ay, 96.
2: 95 days na lang.
0: Ay, ganun ba?
2: 95 days na lang at magpapasko na.
0: Wala akong tinamar.
2: Muntik na.
0: Sa pagitan ng dalawang numero. 95 na lang?
2: 95 na lang.
0: Aba.
2: 95 days.
0: Opo.
2: Ang bilis. Ay! Ay!
0: Talaga naman, Pasko-Pasko na, no? I-feel na natin ang Pasko.
2: Feel na feel na. Yung simoy, andyan na yung lasing game.
0: Andyan na yung haze.
2: Mag-ingat tayo sa haze na yan. Akala ko nga nung isang araw, kung ang kapal naman, fogs ba ito?
0: Oo.
2: Haze na pala.
0: Antindi, hanggang kahapon.
2: O, nasa ano na tayo, ha? Yung
0: acute, unhealthy.
2: Acute, unhealthy. Yung latest na air quality index.
0: Ay, ay, ay. Sige, mag-mask tayo, ha?
2: Maano na ito, no? Kasi ramdam pa rin natin yung haze. Akalain mo yun, ilang weeks na ito.
0: Gana, hindi na maganda sa kalusugan. Anyway, on the lighter note, sabay, yun na nga, malapit na ang Pasko. Kaya i-shoutout na natin yung mga excited din magpasko.
2: Ay, oo. Good morning, Fernando Serumanga. Hello,
0: oy!
2: Good morning. And shoutout sa kaniyang family, mga Endrevilla family. Hi to Miss Faith, mga workmates sa NMMC, workmate ni Faith sa Finma COC.
0: Oy!
2: Neighbor sa Villamar, o sa Montiera, regards to Doc Hart, DJ Harvey, and to all. Thank you.
0: Karen Torres! Michelle, di ba? Miss you now, watching and listening from La Pasan, well, ng kape. Shoutout sa Tanan, Tabaco, Villarin Clan, na mahilig sa kape, Amping ang Tanan, mga cousins, and also sa akong anak, Lovely Luz Torres, Nilo, nga nagpalanay pa. Ano palanay pa?
2: Yung nasa ano pa, nasa bed.
0: Naghihigda-higda pa. Amping always snack, Amping always yung paghigda-higda. Mama loves you, salamat. Magandang umaga, Ate Karen.
2: Wala naman sigurong pasok kasi nga. Pero tingnan natin.
0: Ito
2: si Sarah D.
0: In the place to be.
2: Ng Upper D, hindi Upper Nazareth yan. Upper Nazareth, good morning. Miss you.
0: Miriam Acerra, magandang umaga. Shout out and shout out din yung happy birthday, Ninay Panivita Nevi. Happy birthday to you.
2: May libreng greetings na ano, may pakanta pa kami dyan. Ang Galis family din nakikinig sa atin, ha. From Barangay 17, Burgos del Pilar, Tatay Nicolas, Mom Jeline, ayan si Sir Glenn at si Mommy Elaine. Good morning.
0: Fetion, magandang umaga din. Watching from Hanopolan, Claveria, galing kay Lola Lalang. Masahin mo yan.
2: Good morning. Ato, good morning kay Sir Borses Parsha.
0: Yan.
2: Good morning, mga kahar.
0: Magandang ba? Paring Bors! Good morning! Ano talaga yung ngiti mo pag... Amy Balumadres, magandang umaga. At sa nga itong iglang magtibon, magandang umaga din kay Mami Marilyn. Happiest birthday kay Jean... Ano to? Paano yung pronounce yan?
2: Jean
0: Liana. Di na ako ma-imagine kung saan pagdala ang Lanzones kabugat.
2: Ay, salamin yan,
0: isa ka, isarela. I-taxi. Ahamang ka na pit.
2: Tika po na mo.
0: Paanhaan na ito sa HPG. Ay, ka pala kaanan. Sa'yo na kayong problema. Basta pagkaon mo, na kayong problema.
2: Gawa natin ang paraan yan. Ate Maripili Kito Ayos naman watching. Well, maha. Uy, good morning, ate. Thank God it's Monday. Ayan, narinig ko na naman kayo. Miss you all.
0: Hoy!
2: God bless and more power to you too.
0: Si Kuya Ding, ang bato. Magandang umaga. Watching live from Iligan City. Thank you.
2: Oh, Frankie Du, I miss you too. Ang Pink Tanan, Cagayanon. Face mask, Dili Kalimtan. Very good. It's a good reminder.
0: Si Papa Ru, magandang umaga. Sabi niya, abay, 95 days na lang daw Pasko na. Wala lang. Ang traffic dito sa Skyway. Nasa Skyway daw siya ngayon.
2: Nako, ingat, Papa Ru. Si Alan Buslon. Ayan, Mayang Buntag. Gusto ko yung kasing-kasing.
0: Nilda Padel, magandang umaga. Padayon, Mina Minaw, sa inyong programa. Ayan, magandang morning po sa inyo. Thank you.
2: Mami Remedios Gamero naman, watching from Crystal Marama. Good morning.
0: Hi! Ano to? Hilig mampun mo kanta si Miss George. Ay,
2: oy.
0: Oo, magaling to kumanta.
2: Wala kang proof.
0: Nako, ako marami akong proof. Gusto niyo? lalo pag Christmas party namin.
2: Ay, oo.
0: Tapos naka-shot-shot na. Ay, talaga kumakonsert na ito.
2: Akin ang mic.
0: Sarah Jane. Sarah Jane. Ayan, happy listening sa may mga taga sa mga taga Pangantukan Bukidnon. May buntag.
2: Good morning din kay Sir Efren Wayan, watching from City Homes. Ayan, 95 days to go before Christmas. Yay!
0: Iyan o, Lidia Quejada Abacahin Baldewesa. Nakakatuwa talaga kayong dalawa.
2: Thank you po. Ito naman si Mami Ili Alalina Bonitanya Wiso. Shout out sa King Louis Barbecue of Phase 2, Trinitas, Pugo. Good morning!
0: Ang daming praises. Oo, talaga. Thank you po sa inyong mga praises. Pero ibalot nyo po, malapit na yung Pasko.
2: Simulan
0: nyo na yung pag-rap, ha? Sige, magandang umaga. Mami Marilyn Gonzalez, magandang morning po. Thank you.
2: Thank you, Mami. Ayan si Ate Maria Macera naman. Salamat sa inyong greetings and pagkanta. You're welcome.
0: Elizabeth Uba! John T's Factura. Magandang umaga. 29 weeks. Preggy, gamay na lang. Mubuto na taan eh. Countdown din. Same sa Christmas. O nga, no?
2: Oo nga. Baka nga Christmas baby ang dala mo.
0: Sige. Oo siya. Abangan natin mamaya, ha? May mga regalo po kami. Kasi na, Pasko na.
2: Pasko, yes,
0: na.
2: Yes.
0: Abangan na daw. Regalo po namin sa inyo yung bugas at groceries. Araw-araw po yan. At hindi lang isa. Kundi marami po mga winners ang magkakaroon ng bugas at groceries para sa araw-araw. Yun. Asya! Sige! Oras natin ngayon, isang minuto bago sumamit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batian Sila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Gilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
2: Nel Arciaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Servisyong may puso.
1: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.